0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Today's

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time. It is now 11:01. Narito ang ating Dream Balita. Tiniyak ng Philippine National Police na nakakaantabay pa rin ang kanilang pwersa sa mga naaapektuhan ng tigil pasada ng ilang transport group ngayong araw. Ayon kay PNP Public Information Office o PIO, Allen Rayco, na mayroong ipapamahagi ang mga kapulisan ng libreng sakay sa mga walang masakyan. Nakalat din ang kanilang pwersa para magbigay ng seguridad kung saan nagaganap ang pagtitipon ng mga drivers. Mayroong mahigit 8,000 o 8,000 na mga kapulisan ang kanilang ipinakalat, kung saan sinabi ng police official na walang ganoong epekto ang nasabing tigil pasada ng mga transport group. Yan ang ating dream balita. Ito si Paring Curves. Magandang umaga, Dream Kada.

0: what if kalmahan lang natin, let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
4: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lippo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8 o'clock p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticket Melon. VIP 7,000 pesos VIP, 5,000 pesos premium, 3,000 pesos and general admission, only 1,000 pesos presented by Live Artist Production Inc. and South Beat Productions. Tacloban, see you there.

0: Dream Radio Time. It is now 3:26.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time. It is now 4 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating dream balita. Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon ni na Attorney Vic Rodriguez, Berteni Catalunya Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. kontra sa bagong voting threshold ng Senate Impeachment Court. Kapwa nila kwinestyon ang naging interpretasyon ng Senado sa kinakailangang two-thirds vote para magkaroon ng conviction sa isang impeachment case. Noong ika-23 ng September, napagkasunduan ng Senado na tanging mga legally at actually able to participate na mga pagdinig ang nararapat makaboto. Ngunit ipinapawalang bisa ito ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Attorney Ernesto Francisco sa kataas-taasang hukuman. Habang giit ni Berteni Catalunya Causing na dapat mabilang pa rin sa botohan ang ibang mga senador kahit pa nagtatago, nakadetine o may medical na pangangailangan. Subalit ibinasura lamang ng Korte Suprema ang magkakahiwalay na petisyon at sinabing walang sapat na standing at premature ang mga ito. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat. Ayan mga Dreamcatters, it is now 5:25 sa ating Dream Jams with your Kuya Elmer. Okay. Time now for our Dream Buzz, mga Dreamcatters. That's right, trending na mga balita at headliners online. Inyong mapapakinggan on air. Are you ready? Here we go. First batch muna tayo, ha, mga Dreamcatters. Today's September 30. Ayan. Ito ang mga umuugong na mga balita ngayon sa ating mga headliners at sa social media. Ayan, buzz number one, may bago umanong ibubunyag si dating Senador Antonio Trillanes IV sa pagtestigo niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Buzz number two, impeachment trial ni VP Duterte sa Miyerkules ipinagpaliban. Okay? Inanunsyo ng Senate Impeachment Court na kanilang kinansela ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa araw ng Miyerkules, September 30, sa inilabas na advisory na pirmado ni Clerk of Court Attorney Renato Bantug na isasagawa na lamang ito sa araw ng Huwebes, October 1, alas 10 ng umaga. Sinabi naman Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na ang trial ay aggressively ahead of schedule. Dagdag pa nito na ang pagpapaliban ay isang uri ng strategic procedural pause na itinalaga para magkaroon ng klaro at magkabilang panel at makapaghanda sila ng buong marathon sessions mula October 1 hanggang 15. Buzz number 3 tayo, Dreamcatters. Yan, eto ha. Uy, balitang international. Cueva, ginawang tahanan ng ilang Palestinians. Ginawang tirahan ng ilang Palestinian families ang mga Cueva sa Kerbet al-Daba, Masafer yata, matapos gibain ang kanilang mga bahay. Ayon sa mga residente, napipilitan silang bumalik sa pamumuhay sa mga Cueva bilang alternatibong tirahan matapos ang sunod-sunod na demolitions at dahil sa kakulangan ng ibang matitirhan. Diba? Imagine nyo tayo dito. Grabe ha, ang ating tirahan. Tapos sila, na nasa kuweba na balik. Kaya, may mga, you know, times that we should be thankful and also let's pray for our, you know, brothers and sisters abroad. Kasi, diba, minsan nakakaawa din, no? Anyways, buzz number 4. Nagpasalamat sa Korte Suprema si House Prosecutor Representative Terry Ridon matapos ibasura ng Korte ang ilang inihaing petisyon na kumukwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa two-thirds vote na kinakailangan para makonvict sa impeachment case. Tinawag din ni Ridon na pagsasayang ng papel ang paghahain ng naturang mga petisyon. Buzz number 5, palitan ng piso sa dolyar ngayong araw nagsara sa 62.64 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Again, the 62.64 pesos laban sa $1. Yan ang ating unang batch ng Dream Buzz, alas 5:29 na.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there!
9: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaliklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
10: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.

0: at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990 and silver at 1,500. 190 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. Presented by Enigma Events and Production Incorporated. And proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream Radio.
1: Philippine Standard Time, it is now 5:58. Narito ang ating Dream Balita. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na papalo sa pagitan ng 6.4 hanggang 7.4% ang inflation rate ng bansa para sa buwan ng Setyembre 2026. Ayon sa BSP, ang inaasahang pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay pangunahing idinulot ng epekto ng masamang panahon sa presyo ng mga gulay, isda, kanin at prutas sa mga lokal na pamilihan. Nakatulong din sa pag-akyat ng antas ng inflation ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar sa nakalipas na mga linggo. Bumalanse naman sa naturang pagtaas ang bahagyang pagbaba sa presyo ng mga karne at ang naitalang tabas sa singil sa kuryente sa parehong buwan. Mananatili namang nakatutok ang BSP sa mga pagbabago sa pandaigdigang merkado, partikular sa mga kaganapan sa Middle East at mga sakuna sa panahon upang maglatag ng nararapat na aksyon para sa ekonomiya. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 6:18 na mga Dreamcatters. Welcome, welcome, welcome po sa ating third and final hour na pagsasama today sa ating programang Dream Jams with your Kuya Elmer. Ayan, andito ng ating last batch of our Dream Buzz, trending na mga balita online at headliners sa mga balita inyong mapapakinggan on air. Okay, mga Dreamcatters, kailangan natin buzz number 5. Inilaban ni Alex matapos ang kanyang panalo sa quarterfinals kontra Chinese Taipei. Masaya si Alex sa naging takbo ng kanyang laro, lalo na't mas gumanda ang kanyang performance habang tumatagal ang laban. Aminado si Ayala na hindi naging madali ang parehong sets dahil sa isang naging hamon, pero masaya siyang nakamit ang panalo at nakapasok sa semifinals. Buzz number 6 naman tayo. Okay, buzz number 6 sa sports pa rin tayo, di ba? Bida ang Pinoy crowd sa Asiad. All out ang suporta ng Pinoy fans kay Filipina tennis star Alex Yala sa quarterfinal match niya laban kay Joanna Garland ng Chinese Taipei sa 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026 ngayong Miyerkules, September 30. Nakuha ni Yala ang 7-5-6-0 victory kontra Garland dahilan upang umabante sa semifinals ng kompetisyon. Congratulations, Alex Yala! Grabe! Grabing tagumpay na nakakamit ni Alex ngayon. We are so happy for her. Alright, ito naman tayo, no, sa buzz number 7, international buzz. Inihayag ng Qatar na kasalukuyan pa rin inaayos ang pagtatapos ng giyera sa pagitan ng Iran at US. Ayon kay Qatari Foreign Ministry spokesman Majed Al-Ansari na hindi maitatanggi ng maraming mga naapektuhan na sa nasabing giyera. Yan, inihalimbawa nito na

lubos na apektado ang energy supplies, food security, industry at global supply chains. Mahalaga na ang mga opisyal ng Iran ang ay gumawa na agad ng desisyon para mailayo ang mga bansa mula sa giyera. Okay. And I think mag-last buzz na tayo. Last buzz, entertainment naman. Entertainment tayo. Asa ba yung babasahin ko dapat? dito na tayo kay Celine Dion. Alright. Sinorpresa ni Celine Dion ang pagbubukas ng Paris Fashion Week. Kinanta nito ang sikat na awitin niyang I'm Alive na sumikat noong taong 2022. Sinagawa nito ang nasabing pagkanta habang nasa ilalim ng sikat na Eiffel Tower. Matapos ang kanyang pagkanta ay naglakad ito sa runway. Magugunitang na-diagnose ang Canadian singer ng rare neurological disease na tinatawag na stiff person syndrome noong 2022, kaya itinigil nito ang pagsasagawa ng mga show. Huling nagsagawa ng concert si Dion ay noong 2020 sa New Jersey, subalit ngayong taon ay sinimula nito ang mga performance sa Paris. Yan mga Dreamcaras ang ating Dream Buzz for today. Maraming salamat sa pagkikinig.

Kakay ng gulang. Teka lang, tapunin muna tenga nyo ha. Para kay ate lang to. Ate, ano, paano ba sasabihin to?

0: Dream Radio time. It is now 7:59. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls. October 17, 2026, Saturday, at the Leyte Sports Complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the Leyte Sports Complex, Tacloban Grandstand, presented by Enigma Events and Production Incorporated, and proudly supported by your official media partner, 104.7 Dream

0: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
1: Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
2: Dream Radio time. It is now 5:57.
3: Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tacloban. This is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Addie.

0: Puntripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Unli rice, unli sabaw, unli gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's a

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96,